Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukata Hunta Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ngang pila ma angur kumanya. Angur kumanya ngang pila ma ako ang anyang na ningal ka Erngeri Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang na ningal ka. And ang mga All for you.